kada yen na barata adi kada gipaog sa mga kuditrum altis mingwati ta ngaramati kujugan na samat ngarum ka yen na para peminat setia altis mingwati. Terima kasih amai nyokong program altis mingwati ta ngata sama-sama maja adep ta ngata sama-sama teban pari pengingat ta gajaman-jaman ta adi dawul i revisi yen na barata adi metuo.